0: Labi sa po ang kapasan na perilo tamat kada tangay gaw mo na iya muala ang reguro. Musampe ang imajay, muala imajengi. Apa iya gaw isa po siyonrong ija na nadichengi. Makumatoy na wanaway, aja to may gapaw, apa iya aday may gabatuan na. Matutwi di lamu, apa iya dilay pabarra-warrat tapo dasaw. Tangay aday, iya pamukwari de pagagajana. Alam po ko menang, apa iya alam po isa po, tamasarang ni Allah Ta'ala, na iya nanapongi nawanawa patuju. Tapi sa po, salamaki, tapada salama.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
2: FM, Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

lokatita langa temi kale kale alusuku taena maraeni atongile bakanu kare soiri lino le bakina kana motubua inaiko antutauna nakana monya waya inake annele bakanu agansira garaga riwatulnu talasa le baki amali amminya waya mang eriampo anna riallahu taala napunna ganna mi tujubangi appala parami sitangi nyawaiya lamange sikini tubuna rikuburuna tubuna sikini mi tubuna nakana orikodo tubuku obatanna kalengku tae namiru pababajiku sisala ngasemi sikama patangke tangke amalatingku bukulema bendronku atanna allahu taala o tubuku anrinni mi annempoan olo olo gam

niki tare kamayantu le baki amali ami nyawai amangeri empuanna le baki ganna ki tallun pulowallo appala parami sitangi la sicini tubuna rikuburuna batui mageri kuburuna sicini mitubuna jari butta le baki ammar lammi masarlo dudu nyawai yang kadaya o tubuku lalusuku sikini mi salam kisikini mule bakina kana motalla sana tubu.

Now, Lolo Kapita Langate me, Kale Kale Alusuku, Taena Mara, and Yatongile Bacano Careso, Irilino, let Bakina Canamo to Bua Inaiko and to Taun and Akana Monya Waya in a care and the let Bacano against Siragaraga. Riwatul no talasa le baki amali aminya wa yamang eriam po anna ri Allah taala na punna ganna mi tu jubang ya pala para mi sangi nya wa yala mang sikini tubuna ri kuburuna tubuna sikini mi tubuna nakana ori kono tubuku batan na kaleng ku tae na miru pababaji ku si salak na temi si kama patan ke tangke amalating ku buku lemma bendron ku o atan na Allahu taala o tubuku andrin nimi annem pohan olo olo gam

Iniki tarikam mayantu le baki amali yaminya wai amangeri empuanna le baki ganna ki talun pulo allo appala paramisi tengi la sicini tubu nari kuburuna.